Kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha. Iane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.